0: So why do you want to fly kite?
1: Saka sa chileje.
2: Oh, bawa.
3: Bawa.
1: Bawa. Bawa. Yes.